0: Mamanchia Ghana for an emma tier for yina akwaba. Abusia, ya dear shepium, and also so aya at the fofro. Abiatin, ya sina watufu from. Mammy papa, sika sign, and I wanya goo bottom. A freezer with ya fidye, sika sign aba bottom. Why not to me abo? Why not more and ya be a dee? Mammy, curse me, put them in sense me, bosses, sir. O be piada would tear me show, and na a dear temminata. O be piada would tear me show piano. Sikaba butum wonya sikapa wafa sikapa sese sikapa eh un so ha obi kase na den tina brante kase munyina ye masumsam passe se munyina mbaka ya bra na me yesho no a memre dano so beka ya bra na me yesho no ahomat bra no aha obi fresi so se o pese woni ebe ya djuma na me sane kete mane de manina mane o de be ya djuma no me kete ne se se yampa Sen abano eye genuine number sa onfan tuda if it's all done from mum onfan tuda na yentie na mpimpim ntie fise azana doson nkontompo na doson atro na doson amanfo mo ba betra fide so da damanfo jo mo sika no adoso dodo entiment na ho emma obi maji obi sika nkodipiem dabi ananyem show so enti se woyewa adre se me show so ba be yaduma me ka kire wo se me show so de anya agudi ekura me so so de me fa ni agro kura se me no ba ya djuma uyi abani bi e ma me e ma matiefo e bodi a na chese wo no wo ya djuma so na chese wo ne betimi no ya djuma anu bi na brantia bi frɛ ya wo so wo taxi driver ma me papa sabre me nim sabre bi na si me nim sa torrentem bi na si me nim sa disaster bi na si e wo ba bi na wo frɛ ye apromte ya me atwe manfo na dmoni ho ahwafo adwe si so dabi sign up okura genuine numbers odi be ya djuma me kura de me sere no odi abane tuja no me ka chense na abane mu ha na de ba abani aba wo ya odi tuja yi onto odi de sa abane bobo eno sa nya akudi abane de bebo bebi onya ni mani firi ya no onim bebi onya ni mani firi odi abane di na obi ena de me number ma no se on frame o frame ya me obetimi ma ya djuma because me yellow to mo djuma e wo afide yi so aha ndi sa wo onkran ha se wo kuma se se wo tie me show no edan me mele dan nko ade a wo ye ye pa wo nya sika gu butum pa me frame en kan tire me se da se bere me de manya bia ndi da se bere me de manya bia ndi dabi wo ye sa wo ye boni ayefo wo ye sa na tese wo ye se abo akoko odidi wo de na no soso fom didi titi fom wo wi ano apage ni tire hwewie mo se urade me de manya atwe ndi ye manya sa da dabi manya sa bo mo bia se obi tru ko Now, so what to an acoshugo? Menoka say, a branten of Dumha, a branten of Dumha, no, sir, dear ting, and ten animutiti, I am Monday special, the one disicampo, and our boy, not the obedisica, and ten animutiti, and tena dear ting, and pay a bitter, and pay a bitter, a branten number ye, me de tuja, fa, trenambano, a yamapa, if you said the wayano, a broma gentleman, tiasso, me a metia media bani diagro, namanima guase, my ferrepa, just ultia mia na chese me udi ma se me chap fache me pa na abrantene namba nie chere namba no fa bibi pepen pepensel petre dia ade bia obetim dia chere abani bia no fa na fa chere 0538 514199 0538 514199 0538 514199 0538 514199 0538 514199 Ebia na wo afena wo di wo fidi atoa ebia na wo ebra na nkomo no koso no antibi ebia na bra na ye di me di nkomo ofresi mu no sabre na wo mpote mu na light ni ho sabre na wo yadu mu light sabre na nsuo bi to enti no wo no wo anti de koso ye sada record bi gu apa so wada ruma abrante na medika ka cheso wo fidi mu asisi a ebia na afena wo di wo fidi na toa atwe number ni biem e 0538 514199 0538 514199 Eti abrante ne number no aha abrante no tese wa mama ho adwiri me pa enda me ka se sabre no na obi wa fili na ya record kakra bra amai producer prompt me so munya kakra record ye enti me bo am watie de course o bra na me host opening bi a ofresi mu no ye bo am watie ye bo katum producer katum ni enko katum
1: ubenya sika gu bottom sika be gu bottom anchena ni mutete e national yi no sika e ba bottom na nyasem keto akura me sesa wo uyo obi a onfa me show ni ni agro wani abri pe sika dia tie show e pa tie da sebra pa na amanfo e sesa sika pa so wati adanse na e koso no amanfo fa sika pa ano wa kra na fra odia pekinisim na mintie bia na emergency bi bi si ba bi ha pekinisim na intie no ya hello aha me ni re pa cha mi tie o wada roma debe nti na ofra fide isa wada roma
2: ti se mi ni
1: boko ma hunya ha why
2: e ba cha o mi ni da se bre ne ka sei
1: a da se bre na ne ka sei
2: mi da se bre mi won be bi an kan pa sha mi ba na mi ni mbe ya juma o
1: o won be bi a pa sa o ba na ni e ben ya juma
2: ai na obi da do no ba ma mi o se mu ma fi die ne so no mo ye e ma ho adwuma enti nka me ba se me ni mo aba da ye adwuma me dumi ne wa kasa die
1: so ga de mi won from ma mi ye adwuma why me kwa me se emergency bi na si ba bi bi na si a ama o fre na ye tumi am adwuma mfo adwuma si so sa wo ba adwuma dia wa daruma ye enye efisa azafo na do so wa fi die so pa adoso papa ntira sei obi biara obo be adwuma biara no aba na kura no ade sa odi tudwa me husampa ukura jeniu numbers a ebebo wada roma entino se wa kura do so be adwuma me po atawo aba na kura wa ade ati wudi be adwuma no obetimi da tudwa wada roma me no kasa wuda mframam me so me wo mframam me kura me se bibi na sia wo frɛ enti obetimi wa aba na tudwa se wo timi fa tudwa dia wada roma mami ja wo na ko ba bi na yewia so nyɛ adwuma wada roma wa
2: Ebo de ya, bo be mama be ye juma.
1: Wow, je